Lapuan na pornang litum, kang du kardo malun kirot ka perjuwa chay meg ang deng along. Ason ason, kang du kardo malun arjuik long tanglo. Laki akashwani lipu. Aduntu, nili kachin nilam te ajay meg ang deng along. Joyram pang chupen, kitan arjuik senang.

0: atum arbung ar phe bangko anduma na pende hada ka jetong asar mar richu ge thedo an phantame na san se batai ge tham tham char dom bonang po an si char dom julu le puante hala bong krok ang ri cheng abang phu phan se ko batai ge tham char dom thunang yi an se me thang adim che wang long po
1: akulo dar ni li si nar ju dun thu po tum bong krok kang le mate bong krok amana peng pi hut ka char dom tangte la suhur bang ke li tum ekeng phu patong rui pentong char dom nai ma ma tangte pu emoy kang kup ke pang duk emoy ke pang duk pentong char dom nai ma la so pu thak ta menang li than ji ma
0: na so pu thak la son no ekeng phu patong rui char dom bang kali
1: kali
0: bang ke emoy ke pang duk yin si ar dom nai ri hong ni na pu se ar dom nai batai ke thom thom na tin phan dar dom me nang po an si hala eba prang cheng ma da phan ma bong krok man cheng na phan si ko hala so bang ai pulo char dom da matai ke tham char dom po an si me thang ke do dim che wang po
1: kala kala e non nang li ge than alam the pen si nili ta me chini po no ku pi si a da ma sa ra hu hala ka chi hu da long sa me ki pu pon do re mang chi pang do mo nang chi pang do pa lam do te ma la si pini la ma so kachin ki alam the bang ke e ile tum kar bia khae atum ta me arju pen chini popule tum kroi ponona tangte labang so hut la man pen ching le et pen a phike itum adama saralong ke la pusona ko ke char dom la puson do thulang ma mate mo la song dengan si jut koklom
0: dola hala dai ong hem na bang ong tum bang bong krokar nam pu el po ke chu po jun po man pen ka do ko vi chi pi ji pa jir el phi chu po jun po chu de jun de la philo li putang te moi me thang ar bung ar phike che wang hota he son na thak si prang ar dom cheng amar phan man ta batai ka thom thame re moi pang duk si pong tala pen si ar dom nang po si do an abang phutin na phan ta me la son si ar dom si ha la prang cheng bong krok man cheng abang phu phan si
1: hala phan si ko
0: char dom thu pa yut nang po
1: ne tang te la bang su sa yang deng hu swar lu su tum ta la pu son man peng chi pi char dom do ma
0: sor lo he jan mang ta mo pen ni ni ye son thak lo no na bang ke che lang dam no da mang na si ta me aron e do bang ke hala pe the gang de bahut hala mo pen than bom bang bi di sore lam lun porom puthi ke than de kang se ha so se kar dom pi char dom ge che ngo po na so po se sor lo da char dom no o bang ke pu pe char dom me ko so pin so pin so alu pu de me char dom me
1: penang me long ason thek lo long lo do sarlo so tum mang ke na tum sarlo so tum mang ba man peng ta me chipi no dei posila pason penang di me long mang ke thek do long lo amana peng che pajir bisar alam bong krok ta me pu ang no pu lun nam ko po char dom de de titi ba banta le pi si ta me pu lun nam ko po char dom de nang phan lo ho dei neng ba nang phan lo de oi la pason si penang tum ke claim la pen ke thek don long ta me dolo tang te hala sona bang ke ko an me ko an chok ba ko an chok chi punang li jong dam ji
0: ne ni ka chin da mat teng le putang te la bang ke chok ya ta man det pu a thema pin so pe na lo so pu ta me a ho mas ke isi ver lo
1: kala
0: ki chu da so lo tong ke kom chot pu pelo pin so dom ba chat pu pelo thik la son thak si amana peng dai si velo la pen te char dom char di dai si velo bo sin ni ni matha da
1: sar lo so tum ta me kang kup ke kali de tai po mene ha ta me ke char dom i ri hong ni pa che ro pen ke char dom ma bang ke chok
0: chok
1: kala kala me pik lo tang tu itum adun thu char ju pon thu si na mo ha da bang ke kar bia khe da ma sar pu thak si le tum che than pon lo tang tu la son thak thak si pile tum piso somi endet pen keso ka chela bisaralam ni huaro tangte hala sohut pen hala adamasar la songbong man penga chipi punon ke chardom punon la pson aka che prek doma
0: na so banka veglu ne lima ene ke mat hadam ba ke thayon long ateng ne putang te adamasar ke chardom ateng si hala keso ka chela ngahut adam kisu adam bolo hala so hotami ke char dom char dike e yad velo amana pengaje pida son tha se e yad velo

Lapuan apor nang litum. Lun bari malun kirot kapar jua jaimek ang dengalong. Ason ason. Lirmia lun arjuik long tanglo. Laki akashwani difu. Non studio guria por. Por pai sirke pleng chitok doklo. Lasinang litum. Guwahati ben kapajetak. Asamisalam ben. Puar anchulit baturi arjulong ikpong.

0: Yes, I'm interested lo. Patient lo non bang kehla bang ke person lo.
1: Tang ti nang li non tun pon sar pen an ta mi nang li pipi ahan si nang li ki tun pon mati paklang pon lo.
0: Ke cheng aku bang ke mo pen tani li pulo hedi. Pala bang ke just starting hot bang ke ni li ni me na pan si tun dang po. An pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jo de. But then non wang bom lo hedi me na tum karbi tum no hok le aja ta sai le choklem no hok le pali bus ta ime na roots hedi culture he ime na kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang cheteng ni nang nip la so a joi ni pen si pinang an I phulong ta wang lo jo. Nonson hanserong amu amen thu hedi lahai hoi lapenke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini dei voi phetse ta me hedi modernization pusi putat po heni li hem ta me la so joine 10 15 years ki gap do koklo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mangke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hichi le dam pusita me ha namen akimi theklong lo tangte ne karju kangpo sono tun po amen pilo nalo long po men tulo long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nilige ki tun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pe nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipes edi ili tumo pen ni pubom han jang moment tu an pen ke han srong moment tu la pen ko son si men tu tala son hor lang pen ang nim ka pa do ma lai wi he non mat ke ki othip ke la lo ning hang tala ai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang hedi ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si tami an ning hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke da malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira apna ki pidun doi ka
0: kicheng benang than boya de kicheng a hut bang ke lasor harmu bang ke ko an mani likit hek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e lasor harmu hedi setame nili ni sarpi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ling setame ni gila han ke jor tum long ke kaita arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year ta pleng pleng karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che todon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pateng lamati di anja chetame ke thek ana son chetame chorju chetame nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tarang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po an ke phi ka sang man chetame chetong po la dak pan si phi ka sang man magi chini lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long puste me nili chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phi ka sang la penon karbiarat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti lano nang li tun pon sar an pen tami nang li la dak han hai bang ke nang li mina hem long ka tiki pon na pson da do ma nang li
0: hem mangge ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit tami nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang awe ame si pai bang ka preka sai do pe ge join ni hana hui bang la an available be ako nang li tum tang chinda hem do vet ve mati hi ke dam ke dam ke dam la pon la si hem son soni do po vai pet ta me hi thi pen si penang an ke pang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon pa me kaning apor pa ching bar do neng la pen ke arni pa ching bar do neng kali bolote la ta han ta ke long song krong si non ma ke hi thi pen si ni li ke tun ne bom titi
1: tang te nang li kitun ke dang ke nang li ladak karbiang long pen ang tang pustami nang li la son ka chepati dun mati la puson kulat ka chubi dun la puson dolo manang li
0: o la bang ke dolo ladak pen si ni li tame penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke ni li ke kopi ma ni li ning ka ma tha si claim chot ma di but la pu claim bom pen arni si ni li phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po Guwahati long hedi Girijananda University long ang ke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo

0: Edi la tan ke dor delo la pendet ke inke la punon nili bang ke la dak karbiang long long klem boy bang ke la ke dak chini lo he center for karbi studies on bench rap don bom pen non karbiang long tourism tum tami la tum ben sila pu klem lo
1: choro lo tang tila nang li mo he jong ki pu pon a master chef in dia long bustami nang li chepate dun tang tila dak nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: Firstly, ke la kitun ke dang long ke di la so her mu doning ho creativity or her mu doning la pen ke authenticity he di hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that un la he to de but garbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ben da cholo ma di ama se nili bang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kre la bang so asa la lo ke hanserong mu la support a men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la kemen supi la so salad lo ben la dak te make a garnish bang hanserong mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la lo la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo ke bat a team mangke mainly nili focus bang hanserong lo people of latan te karbi tum hanserong chu pick ma didi hong tum da chu baden karbi tum identity le hanserong ben ka prek do la lo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li klar dak pen than pa chini pon opo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jai long pa sami nang li kitun ke dang hin che pati dun bom do tangte la dak nang li ke che pati long nang li hem pen si ka chi sik pon ma mate ha dak si chi sik pon lo nang li kitun ke dang phan han mokha lai
0: a hok pe ta har mu bang ke chi sik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke kar beng long pen non son somewhat pulo tang te jar khan sidam ni jar khan state long ang kon delhi mumbai pasami ko ani ke hello mati dila si kar bi tum han an ge hadak long li non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bi do nang bi dali la hai wi long mati but la pen ka pregnancy nang authenticity si nang paklang don ji pulo tang hadak long li la si nili bang ke che pasung se pin mahedi nili me nama si dak che nam pon po che pon da titi lo ala lo
1: lang di non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun jipan tang te la no na o vi tum pa nang li kitun ke dang hi ansu se ke pa prang jipan nang li pi puji ka do ka vi o vi ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hi ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti dila bang anu tin ta chonang go se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bo tang de di non ke do bo ma ovi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi aso mar dom hane kapat chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke aso mar dom han ke kang mo ya han hai wi pa chu ma si pa chu che ka phire do kok ne pi ne he but hong hor mo bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long aware det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke ki chu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pu dam mang ke kang moya han ki chu pen ke di nang li ki duk ke plang ma ke thek thik klang li la ki kang moya han pu si nili pu dam bo themak aprang prang ni ke thekam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son di ti ma di la si ki chu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta mele don unji lalo la si ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke lepo jo nang lilangam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food pulo tang te muri tum ta me interested la pen ke available te available nang delhi le dam nohok le dam ta me naga tum ke available people ma patang ta tum ke amina pen ma si di avilu he che pathe o la si ili tum ta me la an ki chono aret ke kali bang pusta me aning nang dok don ili jong si che paklang don ba me ka thek che thanam me kat hek bolotang te imena chiro re bolotang de lage bang nang ro re lo matidi lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bang ge
1: choro lo tang ti la nang linon mo het jong nang di kaprega di malong busta mi kulat la buson ka chubi ti ti tang te nang li kulat ka chubi along kaprega khae tum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ro pa jeri kitun ge dang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibu pulapan la dak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity kali arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest atheng nu tunu nang po paklango nang pola so aluhi phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biwar sai nang people arni wang si kapre kapre lo la si hodak nili ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen nili la king chili hedi break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chombot pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe an ben muni tum interested pick picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ka chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen si ni li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ka

0: ini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke helloween dim dan delo mati di ke chwai hui pusta me la ke la pu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mang ke me o angko ni li pan next year la tum non make ni li tribal cuisine si dun bom mati di next year mang ni li pan kulat la nang bidon noi mane stall la do do stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke nilipan kulat le binoi punon son nilia hot adak pen pickle sai hui selam lam ma didi kitun keda la si pining mangke lapson si bidon po jon pen la det men mangke kulat ke niliki ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke mi o
1: tangti la non nang lining je pon somewhat po tangti la bang so long our sai chu endu ni pan kuson ben si chi konte ki ko
0: so armu ke nilipana nang konte ka choklo lakhe ladak thang form ge jog nei ngave la pen thang registration da ve lakhe isi connection mate link ampen emena availability chip thek pik nei lakhe paparma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong to pik latum he so traveling the group pen dam nei anpen ke halloween la si ke dam lok si 2 days back nang jide 2 days ang khada ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon study apor nang chipidan thak thedum sigi ong ong lasi ning hang vek pulo tang te lakhi nili phane nang thana cholo nili itip hadak lena padun long lo tang te he mogla ke mina me na si lakhi connection do bom bo the nili ta connection men sigi don nomati lalo ang konali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo labang ke lakhi isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching samna ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching samna ya kang moya han la
1: kang moya han di tangdili tum non malom thekpon long penang an hiti long ki dohan ke dowai la puson ki pangui la puson dupik okpran pa phan pustami kanu hok thipi tangte la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mi la suputhak nang li kadukavi rido kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abangge non mat ke ili tum ke choki chun karbi tum han an tami hedi available dupik green sai hoise tami he arbo han non mat ke nili difu klambo mat difu sande market long hedi ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke la lo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang thu por mu ke ave nang li lang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki ub long ta jang thu ave la pen arnu rok rok pusta me jang thu en e la pen ako nang chatni le bidon ji pusta me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu puke ave pin men sta me isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don jigila ke nempo di nempo ili tum ka sitenong ta jok me mate lasi ili tum jong si imena han an ke chu pang cheng lo ining ke hang chi pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sami pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke chu hai hui e bedolo tami aware lo non mang hedi an so se ki up kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo etum ke la ke chonang kok ti ti do do lo he lasi ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu chi chu pon dang po
1: choro parpik lo nangli paklar dak pen kaduka veri do kar jorar phan than pachini ponapot tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puson nangli ning ke hang duma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he angko aben dan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo te ma kulat po har mu ke ma thapa mi kanang ji ma de di itip ing pu ban chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi asai claim bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo bad isi center thedung nili ke kachirap dun chathe la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili chirap dun bomlo hala dak nili isi initiative ke endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng pola soa hormu mang khedi hala dak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sita mi hada ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum ason he halada kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chi sik pon bomlo non mat ke cheng chelang ba pang cheng bomlo he ladak si ke gas hai hui hong pen international pen ke wanga tum bu se ta me jong si kar bi tum ke chua han an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te halada kawar sai do po la pen anke emena phan pu se ta me non adongrai mate ilitum karbitum bustami ki choji phanstami war sai pi bonpo lasinon ma ke nili chi sik bom lang tami nili jong jong akulat pu bangke la bangke non mat ke kamatha phulong se do chalang hela ta isi akulat ason bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: tangti la non nang li kitun kidang pen aka prek nang li pini kaselam pon lapson do ma
0: nili ahud dak pen aporche

Chipulo. Apia banke, chichini ne dead a jok, tagdunlo. Tovanot, poor tum, chupo. Ankedatum, pimataloma, jama banke, apia pan, ari odongsi, arbak cheklo. Sama banke, labangso, anban, patip etsi, apia pan, a poor pang, a mek anu hitiplo. Apia bang, a sedo take hangsi, pulo. My poor tum, kupia anchonon, pu, niki pisi. Nebang, bete ne mek ne no late, neki hi tu rong loma. Sam pen jam chatak dunlo, my pi nangsi ne tumapa neki pulobo. I poor tum, ne kasar pia por nang tum ne pan, an neki hi tekji, also mar kalibon, putte nangkipu. A pia bang tak dunlo, my sam pen jam poor tum, ne nangkipu ke, ne bang arjon an ne hi het tu pule nangkipu kali. Nang tum bi hek hek a ko pen, nang pe nang puti et ne nang pisar pi nang lana si nang pa te nang pa ding lo. Non ke nang tum ta te lo ding lo, choklem nang po chodam nang po, rit jai katiki kang hoi akaman ta charli nang po. Choklem klete cholong le, non pen le hem rit kachoboche akam nang tum charli le tang te mo ne. Nang klem pi unedet lo tangte nang tum ne pan ne pok ne pangkrang thekji kali nang methanga pokan da che pangkrang thek thedet na pusi lahaya lamjir pen ne nang tum apan nang ke than nang ka pere chot ke nang tum ke akali le si mathadam rong amat si pini ke ne bang arjon ani hi thurong lobu ani ki pulotangte jo non ne nang klem nang dam pi une de seta ne phanang tum ne ka pe chulong ji aphan ne pok ne pangkrang thek ji aphan la si ne non pe nang tum aphan nang ka pe relo po tum chini non mo phita chini po mo phi ke ne tum ta thek po pur ra sam pen jam chathak dun lo Hiti rebaga pi arnisi sam penjam a pia pan pulo pi pinike nitum okri dampo nang hem donot. A pita la tuma pan dam ji nang ning hang te dam nonda ason te nakam ta charli nang ji po tu pura pulo. A pia lam te long si sam penjam ta abang pu no pak epak chepon si dam lo. Habita tovar dam bom pen la tum ing long ar lulo. Ing long song bat krak pen sama bang. Ha ar lok vorek vohar kachupan jui jam thek long si, men men no pak pen war dun lo. E jona pan ruchit nang nak thek long si sama bang ha ar lok sun dun si, e jona vohar apan kiro thek dam long lo. Aning karong ong sam abang ha ar lok pen nang hang lo. Long chit lo ko jam. Jam abang thak dun lo, vorek ma vohar lo ko. Sama bang thak dun lo, no pak pen ke war. Apima lolo, apu pusi thagdunlo. Labangsovo harvansi latum ning arong pen hem chevansi, chupi chongthan, chutun chodangsi apisarpi pen ning arong pen ok ancholo. Ningkan dambom pen sam pen jama pita arta do bom sarpi bomlo. Arnisike sam pen jama pi tilotlo. Latum pi pinchonglo rongisia munita pan. Than thi pin pen ke thitang aphan tarkong pen thui pon ret ret si banghini charchong pondet si ha thiri pon lo. Dambom dambom amat thiri lele ako tovar e beng an ke thia bang ke tovar kluk kanglong lo. Sam pen jam ke puthek thi pin ke damma ke dam si ha thiri lelo. Ahem kim pi tang et si ke phlong dam po pura atar ing pu dam lo. Ing pu vak lo atarang se. Apike avedet. Latum manghu prongsi chipulo. Oiko epi kiti et lo puk. Itum make a plongji kali kajulo lema. Da ridun tu lo nang pura. Latum apinang chiru itusi. Tovar arviar e lang. Pon bom lo. Dambom dambom pen latum ha inglong a red soksu karjanga ju inut asar pi. Soka ju bab karlu inku krang teklong si. Sama bang pulo. Halake jo jahu ephi loke da endam thulo na pura la bangso asar pi aphan nebdam bor idat si me prindam dutlo prindat phlong et latum hem chewang thulo wangbom lo towara long munit kithi tang tirok theklong si sampen jam ke chathan lo eko

Klim sama arafan kapanong wipuan ang tenga bangke pini lapuan si kang toni glo. Pini karbijay may glong pen adun tu lake lun barim kerot kapar jupuan ang deng. Lasila bang so ang deng long pen pini uso ache te kerot alun arjupuan iksina. Labang so alun kilun pon abang lake sorot bi. Tang te arjik sina. Lun barim ang deng long pen sorot bi pen kilun pon. Uso acite kerop alun.

lumbri mandeng lapan lapan apa nang itu sorot bepan kilun pam usu aci teki rada lanjir arju iklang tanglo. Studio pan gang sam non por five tira aci tem kicok lola si. Akashwani Guwahati Mahabahu ang deng lapan kar biajai me kepini lapuan si kang ton iklo. Dumi tak me kurwan tuh.

ang so kapatu che dan ponji la sila hambi kapatu nang ji aron la ke aprang pen ke patik ateng la pusondo arong rong thom do ji ihinat rong thom la pen hula hi na thutame rong thom la pusondo ji la son si anutinta methang methang arong pen si che aponpo tangte hambi ke patu nang ji aron la pen angdeng ko andoma nili na lito aphan thanponikpo ke chengsi la ke rong ap pusi amen irponlo rong ap la ke methang arong pensi chi ap nangji methang arong pen hulapu bang arong ansi methang arong pensi aponangpo la sophi rong ap undet aphilo pulotangte jir siwangpo jir la ke deng hiniang denglo jir puang deng la ke methang arong pensi hambi pakong long ponsi ha bang arong an pale dam che khangdun si ap nangji puthot ke thomang deng la ke chalobat chalobat ang deng nang lelo pulo tangte methang keng pak athak ahambia muche bad si dam nang ji lason ke dam penjong si methang che khangdun thek pulo tangte ko anma ili methang che khangdun thek la so teng pen si

Reng lake methang arong pensi hambi pakong long ponsi ha bangarong an pale dam che khangdun si apnangji puthot ke thomang deng lake chalobat chalobat ang deng nang lelo pulutangte methang keng pakathak hambi amu che batsi damnangji lason ke dam penjong si methang che khangdun thek pulutangte ko anma ili methang che khangdun thek la so teng pensi apnangji la so phi phliang deng wang thupo phliang deng lake harchon harchon ang denglo le putangte methang ahambi ekeng phualong hambia muchi bisi damnangji labangso ke dam hut tame chekhangdun long jongsi chekhangdun thek le putangte ka chekhanglong pen matsi apnangji laso pena phi pho ang deng lake hanthu hanthu ang deng lake methang akeng phu along hambia muchi bisi damnangji labangso ke dam tame imena jongsi chephodun unle putangte ahambiamu chekhangdun long la sophi throk angdeng lake haru haru angdeng ke klem nangji lake methang apok thap along hambiamu pangkepsi damnangji latame ilitum methang hambi chekhangdun long jongsi ka chekhangat dun chekle putangte la dakpensi apnangji puthot lake throk si angdeng bongke joy bongke joy lake methang rong pen hambi pakong long ponsi mechit an matangte ap mechit an adim che khangsi ap nangji puthot ner kep lake phekpi phekpi ang deng tame methang rong pen hambi pakong long ponsi ap mechit an adim che khangsi ap nangji laso undet aphi pulotangte ingdeng sir kep lake hapa hapa ang deng tame methang rong pen hambi pakong long ponsi ap mechit adim an che khangdun si apnangji la so phi undet le le putangte churi angdeng wangthu phetpo lake kep angdeng lo churi angdeng lake methang arong pen hambi ke pa konglong ponsi apme chit adim an che khangnangji la so phi lote langkhai lot mate ingdeng krisi wangthu po langkhai lot angdeng lake arvi mate iri arvi pen methang arong pen hambi amu pa konglong ponsi apnangji langkhai lot angkung lake ke pakong long nang ji arvi pen la pen che khangdun long le jongsi arong ka prek pardet polotangte methang rong bensi puthot che apthu nang ji ingdeng krehni lake kharcha kharcha ang deng lake methang rong bensi hambi pakong long ponsi ap mechit adim an che khangsi ap nang ji laso undet a phi polotangte ingdeng kre thom lake karhek ang deng tame methang rong pen hambi pakong long ponsi ap mechit adim che khangsi ap ponang po la so phi lte khan chong ang deng si wang thu po kan chong ang deng tame methang rong pensi hambi pa kong long ponsi ap mi chit adim an si che khang nang ji la so phi chengso tame methang hambi amu methang rong pensi hambi pa kong long ponsi ap mi chit an adim an che khang si ap nang ji la so phi megdang lake methang a meg ang den along iria ripen hambi amu chi bi si methang rong pen hambi pa kong long pon nang ji labangso ang deng long ke hambi che khang pon long le megdang unde ta phi puthot kritrok si ang deng lake hang clear ang deng pulutang te methang hambi mu ete hang long chi bi si dam nang ji la pen hang clear ang deng ke dam hut ap me chit an methang che khang dun long la so phi phair klum ang deng wang thu phit po phair klum ang deng ta me erong methang pen hambi pakong long ponsi ap me chit adiman che khangdon pensi ap nangji la so phi wo umang deng mate krisir kep wo umang deng along tame methang rong pen hambi mu pakong long ponsi ap me chit adiman che khangdon nang po la so phi lo tangte ing deng koi mate wo hi ang deng wang thu po wo hi ang deng lake methang ari ar vi pensi methang rong pen pakong long si dam nangji la pen wo hiang dengelong ke kipakong long che khangdun long le jong si me thang ke ap amu chero redet adi sang ho toma phan ame ke dip check pensi rap nang ji la so phi nung ang deng la ke arong na thu panung kuk pensi anung pensi hambi che pakong long nang ji la pen la bang so ke da mahut che khangdun long me thang ap me chit adim an pen la so phi lo tang te su e ang deng lake methang rong pen apsi su e asin ke siri palit long le det nang ji konat ma hambi mu ke do dak pen si ap nang ji jong si
সুয়ে আসিন পাপার খ্রাক পোলো থাকতে মেথাং আর

0: ipen helu
1: hala so ahok et alam si kadom waisong athengnu kening je ji pulu alang pesar joy ke pen munira kai ar jonpi aputhak ke matha along thangta thak dunde dadlo achina thak charchak charchak si akeng kam nangka che yor bom kadom mohor si alang amek hini pen langlor lo abana khonjariya pe nangchi umtom si ariya keng ke klemhur pen kewang bom alang pesar mohor theklong si waisong aning run hup lo kase torlai anu angko ke alang kache thondong rup anu theng pi ar sem anta ar chakun irem ason lo munita ok abang ke kon bom arje ahar chi theklong si thanbak ma kupualang pusi waisong ga matha sung lo lapen munthilu apor ke kosonsi munira phan ke pinchong thekma halapu mengkarwindun pen nangachirui thu methanjon ni ke kadoma phan thekloksi ing uk pangchenglo buk buk buk pu
2: ei tor ik namde kivang vera muni da phan da chini ne pu he teke ka chopona mithana da hoy ai tema la so mithan jon ni pen ku pise ke man pu ma jo oni wang no nang kor ke wang no
1: kajir lum plak jarding si amithana phan ther si ka domaning pathelu
3: e kalang lo pai ta phere duk le ma marada pile ku pia hon jat si ke do
1: lapu ana por apesara ok abang arjon ahok arjia rup theklong si kamun thiding pen waisong nang chiruilo lapen kang tuiving ang hoi along ar lu thek the det si kaching ton ding apesara phan thek dun long si waisong lirbon a phan perab dun toya phan hanglo
4: lirbon nang phie phan chirab dun tha jao
2: oi kewang lo
1: lirbon thak dun lo lirbon tong se lo pen wang si aphie phan ing hoi long kapang ni along che rap dun lo anke kadom ar em krung pen si ningje lo
3: o pai lirbon nang ne lo chok po nang run dun nang ne lo pai ai kalang te ma nang tum hem a phi ke bang a pora teng pen si dam jui lo ne si non puta thi thek thelang
2: nang okareng no mani
1: aning kirun hup kadoma mahang natlang ding si kajir ning jelo
3: ni ogle reng no ne kupi si ke dolang ma pai nang tumle me sen lo bolote ne ta ke melo uf kado ka we ne ok ne bang arjon along a mat si suthir thar an lo pai
1: alam the ning je si kadom mi hi badung an pati bok lo lapen achinar chung kok si kangni popu theklong si kajir ning yelo
2: lirbon hala so thoila wanra limjir no
5: ophi thortha thoila limla
1: arpong adung kiduwet karwak lok thoila wan si lirbon ning yelo
3: chokpo le pai pia thoila si ke nang langma longle athak kangni lok si ekai ke padam luke

0: hekda me lo jela arlong a keso long lo kidney arlong ke long lo pu
1: churu lo pachini pon pon tangte eli tum la bang so keso patini dat pen a phi kopi si ke klamik nang po
0: la so keso patini dat pen lo te eli tum bang ke cheng si bang ke la so keso ang thek che pang bar nang po lan pen le confirm felang bote eli tum ultrasound sitame kuri melo ba kalite x-ray sitame kuri melo ba blood test jenebala kidney function test tang ho lahai penlote litum chinni phoje lason kidney longkan ma ki safa nangi safa phedat pupo angkela dakla kpr longsi keman ma la anlong det pen aphilote litum ke choki jun sitame chere dunang pu jeneba kangmoya han gakhir bokbok angpen uti tangme lahai sitame ke chobanga sap o chere duning nang pu angpen un pulote litum non la ke phang o ga por lo po ili tum un photela langbang jun dun onang po ke kom nai sita me litar ke thoman ke un te jun dun nang ang pen la so lo la han thor sita me ili tum chu dun lo te penang ana sab o ke kom bang khang thek long po ne gi
1: sur lo pa chini po na po tang ti la bang so ke so chi lang dun dip det pen chit cha kare la pulo ti kupini ke phiri mi la pusan da duik ma
0: jongsi akeso ang thek long lor pen lapu checha ke grad pote akeso bangke complication dam ota thek ke chengsi bangke la bangke urinary tract infection la ke ke pang thuk ason si infection long po la fast ke pang thuk go po la tang det pen te ki chung do po aphu gi so do po la an lo pote la ke chini ta me lo la so akeso ke long lo pu pen la pen ma bc severe lo te kidney failure pota do po la an lo pote le tum aru itin sitame avi ke sa phaphan pu hemodialysis pu kurinang ek po angpen la kanma e ogar lo e bangar lo sitame ki kang bang pang cheng pon po
1: chura lo pachini pon po tang tin ang li tum homeopathy pen la puson aki so aphan ko son pen sike lang ek lo
0: nili tum bang ke lang nam elo tela arlong aki so pu alogot la keso vek la so keso aniyom ahi sapen si adowai bang pidunik po jongsi asais bangle bi hek pote nili tum la dowai pen sitame paulai plot po dowai akam ke chiklem bang ke mainly la asais bang sipa bi po arlong bang arlong men men the usi men men paulai plot po kalilo la bang ka asais ke pa kon jat po la padugni anlopte lanlote api sablong sitame la nang nang olai don joi po
1: chero lo pachini pon po tangte la bang so ke pa mie phan ko energy ding nang ik po
0: jongsi la ake sogepa me pute langnam elote kidney long r long kido bang ko an assess ma la so he sapo jeneba mm pute la ke bihek lang po la bang ke achiklo bang nang ko ka thek jongsi cm pute la ke kom si kom dowai chu dun pute cheklo jon trok ba nengka ni si ang bong khela ke ulai bek nangi ako jongsi dowai chu che pin pen ke pa me pute la bang ke jongsi assess le 1 mm 2 mm ang pen la so r long bang la kidney a ri long si ke dolo te la ke lang bang jun don olo te ane sita me nang chonik ploji
1: choro lo pachini pon pon tang te la bang so kidney stone ke cholong la bang ke kopia thisi munit tum ka cholong ik la nang lithan
0: ke cheng si ke la kidney stone la bang ke ke long min ang ring bang ke kicho ke jun a bemar la bang ke la ke cho ke jun lo ang pen la climate jeneba la dak ili to madim long ke phang ok o adim long la phang ok o lo te munit tum ang ike wang opo lang ke jun bang ke kom o la son lo te la kidney long ko an man lang ke nangi pot la an chi pleng phred dat po pang kleng rong po la so ke pang kleng lo te la bang ke ar long che man wek po ang ke son lang nam lo te non long ke ki cho ke jun po noi chemical si ke ong lo la si ili tum ko an ma la lang ke jun ke kom ba la so chemical hormu ki cho la hai pen lo te la tai si arex ke do i bang ang ring lo
1: chura lo pa chini pon tang tinang ri mehen da than lo ke chu ke jona pa thak la bang so ke su ka cholong atum ko son pen si chu ke si nang ji ma than thui ji mang ton pen
0: jong si la report long se ta me ar long a ke so do lo ba la mehat la ili tum che thana son la ke so ang the ke long lo pa te ili tum bang prang si ke che re nei bang ke phelo a han mane la kang moi bang ke cho bang pa comic ping nang po la so logot ili tum un an ke langbang jun dunang po jeneba arnisiang bong litar ke thom langbang jun dunang po hanthor alang sitame jun dunangi ang pen ili tum bok bok ponoi ang pen la ok la hai ang pen ga khir la hai an ke cho an sitame penang an pakom dunang po la so logot ili tum sakijun bang pakom nangji

0: long che plang player ko ang tekene banga sabo sung ke sung ikchet he bon se tame jong si ili tum la blood test ko ri lo pate asapong thek long jene ba la kidney long ko ri lo tela dakla calcium tang ho uric acid tang ho la hai se tame duji ang pen hala isi a test bang do electrolyte wa dak calcium la sodium tang ho ba chlorine pu la hai lo te chini po je e ok arlo la kidney long ko an si aketel ke sapha ma ke sapha phe ma la so blood test pen lang lo te li tum sab o ke ang thek long ji je kidney bang ko an ma ke sapha ni bu sta me sapha phe der lo pu yan ma
1: churo lo pa chini pa no ba tang te nang li mehat pu lo la bang so ke so ga chulong tum ga khir ma uti ok la hai bang pa kom nang ji pu ko pya thi si ke pa kom nang ji lo nang li thani ji ma
0: la ke pa kom nang ji pu ke athe mane ili tum min bang ke langda me lo te che than phle nang je ne ba ar long bang ga type 2 go son plido isibanke calcium oxalate podolo sibanke uric acid podolo isibanke phosphate podolo anke isti banke struvite podo la dak pen keheng no nang pen common nai banke la calcium oxalate pobanglo la banke arlong banke do e isiwerji bon sitame asais bang thepegi kela uric acid pobanglo uric acid stone po la banke arlong bang do pik po tharnam da tharnam oi angkela penang an la bar bar so ke dolong avi ki jang I bangke maximum la so arlong pen ba temne la ke asom pro go ji angkela kidney ari long sita me la so pot ke che to war ke ba ke charting hu lo te la ke koi ak polas cbc koi a kidney stone long arlong ke do pen la son bleeding te li tu mun thi da me la uric acid pot lo pu sita me pu da me angke ison bangke la ke phosphate lo la bang phosphate bangke la arlong bang do pik piki sita la bangke penang penung choro ri choro lo te la bangke ahir bang sabuing tang che dikti angke isi bangke struvet pulo ba sustain pudo la bangke mainly la parents pen ke long pu akeso bang la kidney bang la ke real pik janaba 1000 penang bong inut baksi ke long choji la bangke akola ke long lo te ke pa mi gonji reverse bangke wanunji pu bangke chitore te mane la ke genetically si bang po ke non anta mane advance upu voi phir sita me ililitum la genetically po horor mu bang ke pa me det pu yat bang ke non ko ke ang thek bang ke long compact la non nang li la so question pen bang ke relate dam lo te ilitum ok tang ho ga khir pu loi ba bok bok la hai ke chu long likela uric acid pen bang lo jong si ilitum ok la hai chu o te la uric acid bang ke bari a chance bang do lo ke la so bari o lo te ilitum ar long chot ke li lo ebang arjon long kan ma aripi konama ke chichu adim long la dak bang la so yure ke set bang chepang room dang pola dak ke kang do po mo arji ding igolo patela so aripi sitame langdam elo tela kisirim pu ajat bang do kok pu ke la ke chengsi la ke sik sai bang ke dam punoi ba ari pu sitame ekdom ke kang pola arki do rep rup la hai sitame la so ke so angring dong si chodon pakha ke utela theklong phonik po
1: tang te labang so ke so ka chulong pen kapre ka ke so sita mi chimani thekma
0: jong si la kidney stone ke long pen pulate bisi koi lang nam lote li tum la kidney pen bele ke long ipote la ke kidney complication bang si nili chinia teng te ke long e gi he jene ba non ili tum ke la tb pu ardu long ke ardu long hor pa ni ta ano tin ta anta la ke mainly ke pas I pen la hai pu mod sita la kidney long sita me la so tb ya ke so jat bang do ang pen eson bang ke lang dame lo te la kidney long a size bang bi hek la hai ta do ang pen kidney long ang thum ke bang pu sita me la ke kidney polycystic pu la so ke so lo ang pen tumor sita me ke do bang a chance do ko eti athamne la ke mainly ili tum ebang ar lo ka ter an ko ane ke safa lo po angela so ke safa jong si aketer bang ching room o lo te la o lion e lo te so ke pang kleng pen sita me la kidney ar lo ke che koi la hai pen lo te amek do po la so amek pen lo po te ili tum lan so se la kidney ar long ke do pen be lek ke so sita me phere me me sita me cheman ik data the
1: chulo lo bachini pon po tangte la bang so ar long ami thang pen injer un ma
0: langdam elote lake si blood hormone pinak po ane pen jung jung pujat bang ke kangjir bang ke un edet jong si asais bang bihek pote penangan nili tumla journal long se tame thek long ladak se tame adhek tumla hanthor langke jun tang ho ang pen isi enela po medical long a thank pr vo men la ili tum